shisa mama smile sako siyabiza mama angiphelele sengishoda ngawe welele sengishoda ngiyajula kuyashisa mama smile sako siyabiza mama angiphelele sengishoda ngawe welele sengishoda.

0: Yeah. Kong J, Mr. Last. Ukwate kuna ouda puyamba. Sa sa sa.
1: Sam sing song. Twin money. The yoke semino.